0: Daga li kong ne nech pesar. Jeji magzuk doi chen xia chamzu. Pe ma gui kong ka jue dun zowi xie go rap tong rinpa dikzuk xie xing. Ta sung pe ma ka le ni la ya zu pa tong. Lo di semchi xie ni xie go na cho chi toni jeji magzuk doi chen la dinti xio yu pa re. Sabab to zi mi nga tong la zamji yong da rawa xie to. Pe ma gui kong ka bong de xie ka pe ma dikzuk xie de. Tang nong xio bi tam cha jar jo xie pa tong. Pe ma zui yur me tam cha jo bi keda long xio no ta kya kor xin yue jing. Pe ma zui san tor ye zu pa tong. Mabung topkir tongwi yorme dedu ngambar shibarri. Damja dunchu xie, gen tu tatukur, duichin rin le rup tsegi maru matongwa tong. Hyuk tse nyongdu matongwa na santui pe ma ge rupar simpi laksamyam. Sabab toze mi somtong drukja la simpi pe ma gui kongga bongde xigdo, pe ma zui ngarjun tar koryang shibatong. Tsongmi solong matangwa tong, lambu dregawa soji ganga chedu sede me jaji tansamji deja songkin yo. Marga nangdo duichin ji ruwa jigar ngun, Pe ma gui kong ge bongde xie ge jiang xue la jie ga tomni lo gopchu kwa ra zhen su xio qie. Jie qi lep cham zu jie qi ge jue dun zuwi ri za cien su nyer yu ba ri. Pe ma zui lu gar dong zom yi jir dun xie de mok chu ge lon dar jie zhen dong jiang xue ji nyeng top xia zhen xie ba ri. Pe ma zui sar ji nguan xun bi gang a yi la tenpor jiang de. Sar ji ri zi jun zhen dong gang zhong sa tori ye zung ni mok bong top qir dong yi gen zhu dun to du chua xia ji yin xie sung ba ri.
1: Daga le kune nizu pesar, shida dunbi cae sun soche ninje gumu, pe jung rinne juzer duichin, ge sunbi zuni che xiong chomu lama xebar, shang xiong jung dangche dugar kanto che dun xie yu.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cei sun de zhe yu.
2: Zhubu nama zo gong kham sa.
3: Gong kham sa.
2: Teng de, bo yong long ting ning ting li gong kham ke long ting zhe tering ge doni ki bie li sin na. Jinsin limi nga shu yong ni, dang ning bu shong wa ra gong di dong gui hi bie go dang.
3: Kati ro ju jie zheng zhi, lai si bi qin tu yin pi ji ji, nang jing ga shu se nye rui gu ro.
2: Long nga qin ju yi pi zhin, lai si zo li pi ji nye bu shong yi gu ro.
3: Rang zhong ji, sai si nu qin go ju ma la, zu zhong la, ma ngu gu tong qil ni dang, chi zo nga dong ge jia dong yi gu so zha zhi xi yo.
2: Sen ga na ba zo, xiam la, jinsin limi nga shu yong ni, dang ning bu shong wa ra gong di dong gui hi bie gu ro xiu zhin. Xi jiap shu ji xi ji ping ge, zhong gu gong qin da o nying ni, long ngu jia dang ju mi nga ku yi ting di cu qin do. Dang yung jia long ting zi ngay ba da, to mi san ting ma jie para, ngay jia lo la tenpo ngay ba da, ngay ba da. Keng xiong sam ni da, ga xin bie da, ngay ba da, bie zin xie pe ba da, bie zin xie ke ba ki xie ni. Jia yu ma ri ka ke ma ma la, tang par ten ba da, ten zin ni di xie de, jia lan sabra, bian bong tun xie da, di ra sabra xie di kya ba. Lo ju jie, we dong sabo hu da du gu xie na we, song xie ka kien jie, di ra sabo da, jia lan sabi dang ge, ngay jie da. Lengen ngenjen shibaran dunshu je kashu sari nang ya. Ni hi zhen, shichab shuji chinipin ge songhi ga tien la, rang yung je jaji danyan dan li ji zui cunang nang ya kienpo shong hien. Tsangmin zhen kik da, songhi ga tien je gongden zote ta shi de, san li dohyo kienpo ngudu je guhyo sun jo shi ni, rang yung je shou yong ni, dang nipo shong wa tengzha dam, den de shu zi gongde dong gui hisang ba shi. Shichab shuji chinipin ge, deng cui den dong dan, jun tian bei ta xie bara ngay ba de jun sin lian mei nga shou yong ni dang nian bu shong wa ra gong di dong gui xie song ya. La sa zhong jian leng zhu zong wei zang zu bie bu leng yuan ba, xu zai xiang ge, zhong su ren bi zang zong zu xiong ge, li geng ge nian xiang ken, yi ren zang zu li dian jie li ji ba xin bi ngun ni. Shichab shuji chinipin ge song xie ga tian li nga la kwa jia sa mo tie pshong, ni tong ta ba som de ngen zhe sen zi jo ba dan, leng gen cha to de kwa jun yi xie so ba dan. Niu lo xie zhin, leng zhu zong ge zhong su li ji bie, 今年定节里给下他嘴呢中作日比参加给库门罗纳托阿当罗局忙我素节干呢内定谁要忙阿拉总理用节中作二零年节参加给库门强强罗子将阿赞去把当其次罗着节目应节罗局定别没节价格忙的先把中作年的帮助罗同学跟高高天不来着我继续要那就中节素总妈妈吞素节退嘛不让上用节不用当天里定把罗用给 Shichab shuji shijinpin ge songhi ka kien che gongdeng lopshun she gab. Shou yong ne dang nengpo shongwa nang yang, ca di mei kiba di ne dong dang hien min bara. Di dang yin meri ngori, tong mi sam ting dang sha shi li ngay tup ki nyong sar sa mo song ba dang. Di yin rin bin na, lo yong ke, anye ga ga deng zhe kan li dek shi shi di, san san li ge sha tup ju, ganda kong de zi mo zhe ba dang, xia yu ni la ke wa tup ba shi yo. Kong ge, nga zo dang yin li zhi ba cao kan ni tian di, ru bi dra go dang li yu de shi gu. nga zi ngang zhi zhin la hi chang bi zhe yi zhi zhi yin deng zhi xie ba chang ma lo ji xin ji ge ma ma la

0: 新的八座天地连城的这地西北南都恰藏东侧松连城的藏镇跟高瓦老板丁吉堂连城做中间步步登住当家马拉木言向南康街龙城街这地西北连城县大赛罗大阳木
1: ngala ngarang ke bi thap che lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie dun ji na ngan ji le chi jia ling ge zhe la wen ge yang zhe
3: sheng ge zhe bo nan ba geng kan san Dujin zhu ne turtali xiorwe dapo xik tang zhawa la, ji xintang meba xiri. Lariang sanju ki tuzi la lep xindu. Terin, pejong lungzhin nyingzhin lekun kamke lungzhin ki nga tang nye jube xulam jibe linsin nong. Namba linji la zanju zhubo yongche tong lu sim nga so tepchi. Nga song ke lo di nong nga zu nye nyongwe luyang tang gui zhu tamling ka ji gui zhu yu de de simbe lo da la lariang jinso ji shi di yin.

0: ཁྱི
1: བུ་མེ་ད་ལུ་དཱ་ཏུ་ཀུ་ཡི་དཱ་ཁི་ཏ་ཟ་ཁ་ཅི་བྱོ་ཀོ་ངོ་ཏོན་དོ་དུ་ཅི་ཤ་རི་ལབ་ས་ཁི་རང་གནས་རེ་རེ་དེན་ཁོ་ཡི་ཡ་ཐ་ཇ་ཡེ་ཐིམ་པ་ཇུ་ཀར་ཁྱོད་ཏེ་ཅི་ཉ་བ་ཡང་ངོ་ངོན་ཇོ་ཀ་ཏི་ཅམ་ཇ་ཏི་དེན་ཅིན་ཧེ་མོ་ཤ་ད་ཆེ་བ་ཚེ་དེན་ཐོ་རང་ད་ཀ་ང་ཅ་སམ་ནི་རང་དི་ཨུ་ཐོ་ཇོ་ནི 다 배다 두바가 우 통고 추행가 드니 다치나 유싱 세나라 챗도 페이지 진나도 차와 치런 조지도 강수이 원죠 디 힌동 고마트 이나라 렘기 민주도 야롱 짱보소 셰치제비 등고 처지 괴행가 아니니 다 출로라 이자조지도 아니 유텔티나 시세 응응고가다 자르디기도 응아도 그 자르리가 디탄지날다 자니야 보조그레지 괴행가
0: 드니 치종가 나라 유지 응아차 이제니 니마까트 챔도소 답단잠 rand chi chong ane sid chi chob ge sma par pom taw sa chi chob de che nga cha je ne chi chob ji che nga cha ni par ni ma na chi nie som ni du do ji nga cha je ne ye tha mi rang ga se cha chin be chu yong ji dem de se ba mon thwe ni chu lo ngo ta se sen gu gu sa ta lam bi gu u zan so xing ro mang che ba wo ko ya ji tong du se sha je mong du lo bu na gun ro mi tu ng ko cho nga gu sa sem po sa ne lo ni xia ju lo zo ne do ha chi xia du nu zan chang su tom men ji Nukye chamdaan rahoong la ne yelam no. Hunglo tripi tsi nyebji chi la mi. Jia la daan de na jen sebra tsi chukje ni nyekhbar hen de na. Dripto makar suwa tong hen yalong go kar tani jin. So zan lo nam ngu su ya. Shob yi samar towe top. Zee ta tri jing ku dao.
1: Zee zee.
0: Tene ta pweda tukpa gitsi pa chunga nalwa yu jing acha yin nima. Chiamte katik chiam song ki dao. Tene dabdaan jam zol chan song la dabdaan jam ri dao. Pweda tukpa gitsi pa chunga ne pweda dimpa gitsi pa chob yi sama ki pala. Pontao ti shoka na ki desi na shang ki dao. Tene tsi chubde che yin acha jayin tsi chubji che yin acha ni pala. Nina ki ki dao. Tene tsi nyesom nidu dro jing acha jayin iya tami rangang sen. Iya tama ki rangat sen ki dao.
1: Zee.
0: Kab ti du yi ta cha pa chimbo ba yu tu chogo yong je jitigi ri zee dao.
1: Zee zee. Shilan daan de, njungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang che junpa cinri. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishuk su toba li dangba maang. Ci juki ni, basan jukar chui dingni rin, khalu judo si jula da maang. Ci nyanyi ni, mingmar jukar ngu ding nyongri chi chui bi, wishuk su rangshung nui sir to. Ci nyedu ni, basan jia dun suru bianba ni bi, du dira khalung to sir guba maang zi kuenka. Shila beda dukba da yina la da, Mechu lungsong ka kanshi chi sali do, yo shili na da, nangko chi yang chechun batsin rin zon da, batsin gu ni xe yon batsin rin zari yo xin ga. Xeta ci son ni mima jukar nami ding ni bi, wishu su taba li tangba maang zi kuen ga. Da wizang xiongda yin ha xina la da, tabji do dangji xina la, dangji mo re zin ga. Dani ci nyeni go li yina la da, wishu su rangxiong nue ci la do zi kuen ga. Dani bada dukba ka xin batsi go li xiu yin la, ci ba, jie, son, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeshni, Nyeshu, Nyeshdun, Nyeshge, Sanchi Chichi Kola Yinza Kunga. Da Gongli Nanga Nika Peda Chubaka Da Hindo Di Shusarko, Xiamla Drinka Zaka Tsijia Kola Ngo Rishina.
0: Tene Ta Drinki Zaka Tsibyo Xuna, Drinne Pu Metali Dawa Chukpui Tsipa Chog, Jeda Jepu Tsi Nyi, Riza Nima, Kama Mendo, Njuntu Sami, Chuchi Sepa, Jawa Kazan, Padekal, Pontao Sianda Hachiatu, Drinamgo Na Hegi Namburi. Maru Chutu Juyin Ta, Seru Chutu Dumba Nila Dostun Sam Kal, Sani Puyus Nyeshtamba, Zadawa, Njuntu Mechu, Nani pöyüs nek jay za mımır, njuntu meyach. Yeni pöyüs nek ni za lakba, njuntu çüni. Tendi bu jo loto kütser.

dunpin dami ne rangjong su yueguo la yongken mangwi duci kewi pe du yueguo dong korya la yongken non la loken lhoma su mong du song yue sengen na ba zu deren ge du sa sen ju hui zhe da chong ma demo

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: o ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jin na no yin da la yang se chao ru ho yo ma zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe ru re
0: ji ji ta nga he ge ge ka chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang zu re
1: ho ri ri ri
0: xie bin zhen zhe ku yo gu ya bu dang
1: ku yo la ba zu qin bu me yo wei ji
2: 前面记住蓝科拉马子有呢也不有这句蓝不毛那样电压这句早晚一句句俺最用蓝图可得牛津千里国的没动啊等可得渐渐多蓝没动啊出来多你可得没动啊可得动个三没言话记下这个千不得
3: 地震安全

ninkin namba thandu thung chera khangge ungthe lekhung je thingde ga thandu hi bilin che tung chara khangge ungthe ninkhe je tupu hinjin ne lenchi da zo dang thie sanja da ren de yapo kang ta yun na ngan chue lekhung dan de wa nang shu ngan chue lekhung je khapra an ran na leko je go nga ye je ye so son yi gu yi da ya mo

0: 三九人娘扎面前当个送着举着拉的这笔隔空三九人娘扎面前当今接受戏剧住着的一笔都不
1: Daga likhune neche pesar, jeji magzuk tuechen xiatsamzu, peo magu kongka jodun zuwi xego rabdong rinba dikzuk xeqin. Tasung peo maga leni la yetsu badong, lodi semchi xeni xego natso chitoni jeji magzuk tuechen la dinti xeo bari. Sabab toze mi ngatong lazamji yongda rawa xeqdo, peo magu kongka bongde xeqa peo maga dikzuk xede, tang non xeqbi tamcha charjo xe badong, peo mazu yurme tamcha jopi keda long xeo no trakya korxin yuejin. Pema zui santor yetsu batong, makpong topkir tongwi gyorme dedu ngambar shibari. Damja tuenchwe she, gencha chadukur, tuechen rin lerub tsege maru matongwa tong. Hyuk tse nyongdu matongwa na santu pema ge rupar simpi laksamyam. Sabab toze mi somtong drukja la simpi pema kui kongga bongde hikdo, pema zui ngarjun tar koreng shibatong. Tsongmi solong matangwa tong, lambu dregawa soji kanga chedu sede meja je tansamji deja songkin yo. Marga nanto tuechen je ruwa kigar ngun, pe makui konga bongde hika, jangshu la jega tomni lo gopju kowara chenso hyoche. Jechi lepsamso, jechi ka jodun zoi riza chenso nyer yobari. Pe matu lugar tong zomye jirdun shede, makchu ka londar jirin tong, jangshu je nyengtop shadrin shibari. Pe matu, sarji ngunshun pi kanga ila tembor jangde, sarji rikzi junzin tong, gangjong satori yetsungni, makpum topkir tongwi gencho tuento to chua shaji yinhe sumbari.
2: Daga le kune ne tsupi sar, sheta dunbi tse sun soche ninje gumu, pe jung zhi ne ju zir du qin, ge sunbi zu ne che xiong, chomu lama xe bar, shang xiong jung dang jue du gar kando che dun xe yu. Sun yang dunbi che dun xe ba ju, dian si bi lu din, dian dun ta da jima jie jin, xia cun tu bi, zi mua cur, ge di ga do gu lu dar xin zhi tu ba xiong xin, pe ji pun ju ju zhen la da jin, sen na nyua qi zhi qia yu. Zimowa Yangqin Songki, Che Qin Di Dimu Qingbundo, Ma Di Chu Ji Bi Ginri Cui, Pyo Du Guli Cimi Junpa Qi Xiong. Solong Gunbi, Pyo Du Nganchur, Ningdu Ji Xiu Jin, Sanbi Tobu Yue Jiang, Sanbi Guodu Tiwi To, Nganchu Ginri Ji Ningdu Da Par Dang Ni, Pyo Jun Zu Jun Yabu Xi Jun Yin Xi Songpa Shi. Dang Jue Du Ger, Chu Mu Lama Xi Bi Nong, Jin Li La Bi Ga Du Nyong Toba Dang, Jin Li La Bi Ma Ti Xi Toba. Jinli labi zui xin xie toba, jinli labi tun zhi xie toba, jinli labi li xin bur tubi pe xue ba gin zhi jin ning tu ju dun zuo xi ni, ma zhi ka xi ji pe jun zu jun bi dang ju lin wa ju. Ma di ju ji bi pe du lu cun ji lu ju pun ju dang zu jun ba ma zhi zhi zhi gi si mi bi li xin bu wi dang ju nguan ba xi ba dang. Lu tong ki li xi po wa ma zhi tun zhi ji du lu lang yu. Che dun yung jing nang dun sun nyang tui xing mu xing guwa xie yue. Zimu wui, zi ni ngang zi xing, mun tui ji timi di zha cuo zha yung su zha yue. Shang xiong jung dang jue du gar cu bi, jia ke ji rinpa ning bi che dun ba lo zang ning zha ji. Ngan cui bi xue ba gin zhi ji ning dun ngun bi che cing di ju. Na yun cui, ding ki di xi ding bi cua di gin zhi ba cui gu li mang bu jun ba li xiong wa yin ba xie tui bi ri wa yue ji sung ba xi. Shang xiong jung dang jue du gar cu bi cu zu po bu ci rin ki. Jie la, ngan cui men tu zang jia di ya tu ya zi yung wa xin ni, zang jue ci zha jie du du di. Xie ren du che dun xin ni, jia qi mang cu cang mi, tong tui ba xi jun yin xi sung ba xi.
1: Daga li kong ne zu bei sa ra. Nyedu, zhong yong jia le chur gen yu xu bi le ji bi xiabdun rindur kem ni bi tandur lhasar xie ba re. Ta ting jia xiabdun rindur da, pe zhong rini ju za tui chen kep sun bi nong dun jia che xie yin xin. Tumur ka jun yin rindur nong xiu yu ba re. Jian ding bi qi li jia xie bie tong sa yu ngu su shok du gama jia ba ju. Tar xia ga ang tong po, ni ba sun ba tong ri ka ge pe zhong xia ga dam yu ba re. Xia ga ang tong po top gen, lhasi le ji gen di tumur ka ge ru ma cham jui jie. Xiegong de ngan cui ngui ni ha zhong ya bong du, xie su li ri ka ge tokur nang war to jie che xio ju yin xie sung ba zhe. Xia ga ang ni ba top ken, qiam du li ri gen zhe tui mu ru ka ge ru ma, ci rin jian cien ji. Cong mi yong dar ho ta xie ni, gen u gar cui nyam zang ngun ba xie yu. Li qi mu tui ni, du rab sa bi bue ji li ri bi san bi nyam jur ngun ba xie ju yin xie sung ba zhe. Ren yu li cien ji jue dun pun sum cuo xin, jue jia ka sa wa xie yue jing. Bue ri ji sui jun lo ga yu la, dang dong pa yu.

Manda me bie za tong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Yang zhuo nan ba, da nga zui nian de xian ba bu jiang cu ye ge xi jie le yi luo de dai wei men dui xi ba de ni cha di. Xian la xian ba bu di jin lan mo ye kan ge long chin jia zuo xiong ba yong le pu le yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jian de na ni xian ba bu di jin lan mo la ya xu zuo jue de le yi de yang qie le pu jin guo.

Chobo namba, kong la Simbabo jashi dawa jia chobo tanchi la pawe le zi, aro ye shiba di ni ca di. Siam jia yi ba gazan jashi jia donwe le zi, canyang zi le shiba di, loka zi tang ni yi bi chobo penzu jashi jia, lun chob zong, siang ka siang le yo bi pama dang, la sa jayi deko le yo bi, a yi chun cho dang, jah la darong do di siang le yo bi, an ni, cien cho ga nom cho ma la pun ni, 가모 지모용아 효시 당아즈냐더 이디제니고

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peo ki pison chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenze son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini na chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chu zena so nyongru nang tukiri.

0: 대화대 강극 깨도서나 백개도 디미디스로 첸드지 깨도고 미중도 이겼 디미들은 더 연전 봐서나 아니 파진지사리스 뭐야 대시 되니다 땡지지 첸데 도돈라보데 되네다지레 다 대기 창나 해기지 지친도세들 원나 땡지지 첸 도츠라 리간데요레스 바이나 직 좀바 보고 민그 토니 땡지라 민다 봐 되지요 좀바 보랑 민그 토니 Pechagina lobe tsendar gomi kinzebi ka jayi tenji la dja tsendar ba te sawa taba. Tsomba bongi mingi goni taba. Ani tenji koran ka juja nande goni taba tenri yang yore. Ta tangju taba. Tene pei goni tenpa tenri yang yore. Pechagina kani se melong taba. Shili goni se na yang dikindu. Tene kaala tenpi koji goni. Pechagina suti hyalung taba. Yana tuemi hyalung taba. Tenji di tsombi kasa la kaala tensa ka kundi tengi yorwa. Suti hyalung hibi kasa la tenji di zansa ka kundi rabo te suti penji ji lukimba. わ、関係で苦じこんだば。てね、天地庁さんがに、さちゃ、やることにだ。あれ天地庁さんの主意線でてる、かばぽ、ひわぽぐみんこにだば。てね、かどぐこにだば。だで、がんそべちゃんでてるからぼ、でてるまるぼ、でてするぼだ。かどぐこにだば。てね、あ、ちじらそばごみんだばだ、げでにひだば。あ、てね、さちゃれひだば。あ、てんでんがすんどわ。てね、ヨンセクだ、まにゅこんだば。だがんそすんじばだば。
1: 어디니 Tan deju kola ki jaga jike goni mi ba te Tsai chani peyin de toma zoyun bi kasi la peyi je Yansa la soba tsoma te mashi shesa mape lensan rabo te Ani jaga jita gei chate jaga jike Ten indi lo ta ten jin de je mashi zosan rabo te Ta lijer yin ba te kuru tseme nanda ka kum ten ba O te chire se dire ani jaga jike mi gibi jinsi tesh Tien di la peyik yansa la sopa kaan la mashi shiasa te lijar yin pa jinsi chi zemen nanda ka kong tenpa yins. Ni jaga ke mi gibi jinsi ni bat chere se di la tuemi sambo rani jaga la peyni jaga ji lijar ji ke te so lai lipara ji yang ni kong di chi pa shi. Ani shi li peyli so peyni ani ata peyji tini yige tang dadegi na yang te so kurikin zebarwa. Tien di la korang ngini ki ya pa na lijar la hajang ka tungdang chenpo yo pa. Kalchimboda tukzi chimboyo, de chengiris. Ani simbaji chirise de lijaji kete kondi kiba nangi jagaran tsomba inji na cintuwi ki hienba, kipa lasaba teso kita cheshe ke kik zonabaji chaba inza, ani kete za chimboji kizogiri. Dindi la kete la bachan jubi chido. Sanji bai yongi teso ke sanji bai yungi janwa de nyanda la lijaji kela bachan jubi giba jiki toni, teni jagaji kik tomi ba inz, giba sanshi. Teni jagaji kik Tony Tenja Mitsavi Jis Pekeg Tony Migiba. The Jensicheris. Dinner Pekeda, Jagalijakin, Hensher Zoram Migi Jensicherisina. Chi Tinchin, the Sanchipaki Tinchin, the Zai Chani, Page of Dati Biggin, Page of Dati Biggin. Dinner Tinchin Sena, Ani Pekeg Tony Tinchin Tagiba Tish. Ni Kate Pekeg Tony Sematan Lijak Konak Saint Ayapaina, Lijer La Moba Nanki, Tinchin Saint Zan in Hitagamara. Dendil lija la mwamba nanji denji ji tsente shibi shardala lija ji geda nyandala yani pekeg toni denji ji tsente bashi dendil lija la mwamba nanji denji ji tsente shibi shardala denji de peji datribi ki yung yamar tenba teni sima de chiri se dili temo rani ke zubi ki yege da mdaga ani lija ji dente jita wa yendu ani pekeg to tsu yishir nipa ta dodo chegi nang digetele sa de zubi ki pekeg Lijer je tente zo tsomate, lijer je yege te cheta wa yende peke tse zhira nipa te kuwar tenbe che tila Ani peke shenja mi pa yin se ni tenjiga kipa nga ka sungu yori Tenir tso donja kya pa yin na chi peke dati peke yun yon pa ta Ni lijer la mwomba te soko tenji tenji tse shiba na Sen lijer je tente cheta wa yende peke yin tse zhira tipa tenjiga kuwa nipi che tila Ani geni shenja ka toni sumba yin se Tere, tan da chere se dili ngan so terenka Sondin diga nungi jija zon rabu diri, diin dila, diriga da jija gano zon nungu zon di chari sa dili. Ani, diin ji indaji yungzi xolo ka sanjiye ki tagi bigi jinsai kandri kandri yinpa.

0: ཁྱི ཕྱད མི na dota tu hong gomi ya ka shi le la hong go ka bli ti la le pa zo ju te de ne to mu sa la pan tu ta ro mi che do no ta mi bi pe yin sa da ti ti te ren so mo ngo le tu ho ta ni mu bo xu ba na go xin ne nyang ka mu ngo ne ta a ta ni ge ke le u go so ne ri gi a ta no mu ha ha mo da ge chu le de pan na la cha na ta ya chi ne le ta de ge tu la ku ge ke la te ba ton nyam ten go bo ja chen dum do ta ri chi da chi ne dikta ta na tomu sala yan han dum du tu du ri ki ata lu mu go mi pum bo ta so ta do be ga to la na wo ju ju ka ba ko ma du ngi lan ka la so na sin zen na to chok mar ba la go shi da ta be ru za gi chin go ki da ta be ta la mi na to so ba tra nyam ta ko ma du ngi sa sha la te du go mi pum bo na ko ta la cha be re ba men do ti ne su di na ta sha be ngo to to mo ta la da chen te re si to ho ri ki ata lu mo do je sing do ma ye nam chu ye ba chang go som bi chi chen ye ba chang pa tu ja chu tong du ye ba le ke sa jer bu do no yin ba ga du go som bi pom ta ha da na si bin go la la so ba la na ra ji chi ga ta bu le ge sa cha ta ra ju ro ni ma ling ta ser ba pa ja bi ti ta ta mo ser ba ti ge ta du de ta bu le ge li ga ta ba li go ton ba ton de ka wa che be ku chen ti ye kun du ta ra zeng gu xiao zong go la xiang de yi ti chi chen na fu de ta ta ra cha yong che kan la ho ge ta na pa ti dung du ji ta ma to de lu ju ta ha ma lu ba mi ba ta hu le la chi ne xiao di ba da ho de ta hu le ge po ju de be pa tu ge na le yi ti tung chi ni ma xiang de do mo chen ro ta cha ge do te e ka bo lu gu ta ru meng mo bo ja ji yi ye lo ma so ma te ti ba ta mi ba ni ma chu dung gi ya yan la le men da ku le da se e da ma de le men da da ble da se e da ni ma cho hin chi chen cho ta la ku da da de yu bi me chen ron ta chen ge ta ha ri gi a ta lo mo ta la ser bo ser gi to cham di da kan ba ngi pa ta di da kar bo tong gi to di di dan dan ye ye pa ta di da en da ni li to o ri dan dan de ma ji do ho ri da chi ji no bin bi ta la so ba cha han no ba sa di ba ta di ba ta de chen ne du du du ri gi a ta lo mo la pa dar sing tu xin ne sha ba
1: Maji chao yin na, ngan chao pyo me rei ti, loka ji jia zo tan, tambi ji pang zui, mang zui zung zui ji, me to dung zha ji yin si xie zi. Ka di yin nang ne, te sa jia ri dung di, ngan chao do di zong la, ayu nang ke tayo tang, gong hai nang ke si di, di re chi cha yuwa. Ti yin si go ya, gyun zhe yang kar rea si su. Ta de ngan na cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, te sa jia ri dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki jia bo si, xie zui di re chi cha yuwa. Te sa jia ri dung di, ta ji pang zhan si ne ra, ci gang ke chang di la da di zong la, te sa jia ri dung pi wye ki chen bu dun di,
2: 이게 다지 시라게 중주년아 동주 6 2도로 크는 다지 피제도야 요마 풍송 처부도야 요마 왕주 중부 망부디제디 중 동주 시에 용도 좀 대사제도 중디 도동의 풍송송 지도 지도서 주고 요래라 반장게 지만 지만 주고 요래 디인디디 다지 대사제도 중기냐 진단 친구 찍지

0: dang gong jie ding tan na zu dang ni dang lü yong xia zu xue lam dang
1: ni zhe ding zu ren ni zhe jue te suo di tang lang duan lin qin de ni lei
0: da da xin gu zu bi le jin de ne ge jiong long qin nian qin le ku kang ge long qin jia de tang lang duan xie bi le jin de zhe
2: singa namba zo kan kan zo nga na le chi ni namba den ji chu jun yan de ring ga de dong lam ten che za ni ma mi sa le chin nong de kan de yong gu na xian de gu xi ba dong zong da la dong nong gu ban bie ge lan ruo gan pen de xi ba xian ji bo nan pin ju yan xi ba nong de ka song zha di xu ye nian la kan de yong gu na xian de gu xi ba de xi jun yan du jian chu wen nong lu kong jian jiao wan zhe ge nga zo ta ma de min ba de ni min dong a le 年家我几近做我年梦得上抢得东家的东东这个海中看不厌年梦都叫敲动梦上说年梦把你来这不论是别跟说等我家年家给业了别家说的图你见了也没得话动想绕动马有我忘记了看不见家有多年没把瞧着也能让想看不见你一点马来家看不见了你去切去做给现在这里也见马祖军爱也别鼓励说呢 Maraija dia tong la ni chi chi zu ki min bara ni chi tu ji chu ma tong mo par chen jwa su tong jwa tong zo ye pa xian chen ni yin na maraija dia tong ni chi chi zu ki xian yan la dia ra ding xian kha ri bie ke jin jia ma xie ge song lo chi su ti ma de wo ma jia da wa tong ren tong da wa ti ka ra xu jin tie ji ye la ta na ma de wo za ji la yong ti ka ra xu jin tie ji ye bie lu na xian ji yu bo yan xi ba nong yin xian kha chi ju la za ji de Lukang Chejura Zajale, Kangon Hente Chiwi Ngunze Nung Yela. Birna, Dujin Sowon Nung Sian Rauta Ma Yawatong, Ngu Jotong, Tupa Nantu Ga Sian Rauta Chobi Go, Ngu Nawatong, Ni Kukawa Suja Nito Tianji Yela. Dira Di, Ni Chubar Ngan La, Sian Da Gu Xian, Sian Da Toze Yene, Lukang Dibu Yung To La, Dibu Chua Yung Yung To. Singa Naba Zuo, Ba Cung Dara Ligi Xe Sengji, Ma Tani Nga Zuo Lin Xin Xin Ru.

zo yeba tongje ye jen. Nga zo jatara zye de luso tauchi zi gu ba tong, jatara zye na yanja longzo laso taba su je danga hlotian zi je ye la. Wen jiong, nga zo nguo mong gu ba xe la, da chao tiada tong lin de, da chao mnyan wa xe ki, nga zo jatara zye de lupo cai taba nyang da tong gu ba hlotian zi je ye. Ngo ma, tata dora na ha jo nyong zan chi we dora xe yen la, ma mongbo rongnyan je lupo cho jen mende we senta zye de, Tsoche mi na tsu saye ye la. Yon mwa mwombo ronye je lupo tsoche tol trawe senta tse de lu xa rai de tong kongto tse je ye. Nga tso senpa tia do ke yon se trawa tse jen nga tso tsoma tsombe tenwe yoju wu tse je ye la. Dengo du lu suwe tochu ye ba tia na ronxian lupra yo ba tong tuan nong ke kenpa tsa je de ye. Senta tong denga ke nang tu tata sal de mending wa tong tol trawe nang tu tata do je de ye na. Di na, yidiya paapya yunga tsaajin na, minchu jayyan bie, gawa ye, tu nang yung, mutra paa tsaajya, xanta kaa khenpo yeng.

0: Goli Chanjajara, Sakur Tejara, Lodin Ju.
1: Guyi Lambor Sadunba, Gana Tiji Lotudu.
0: Birjan Latun.
1: Birjan Lutun Chini.
2: Sinkin Abatu Kung Kamza, Tata Ne Bujo Long Chanjan Chile, Kong Kangui Long Chanjan, Buji Lotoki to Suri. Yamla Buran Jojo Mitsika, Narekazi, Himjosui, Zongre Nawi, Buji Lotola Yazoni. Bu Meta Lu Dawa Trukui, Dakita. Zakir Sibjo ko ngop chung dodu che xioari lam sakhi rangani.
3: Zhezhi, dunka wii ya ta ra ye tiin ba yukar kyute che nyawa ya ngu nguen zhu gati chim ya zi duen zhin himo xiada chi wa ce duen toreng da ge ngacha somni rangdi wu tom kya do pe ce ba chi wii gang gang sui wong xin dung go ma ming ya lung zangbo su xie chu ji bi dun go sin kyo lo la yi za xipa dang yu ta la di ni si se le nguen gu ki nga du zha zhi li ga zam ni xie gui zi kuen ge Da dano li nala, dani ci dun ka torang da ka ngacha somni rangdi wu tou zon da peda zhuba ka wu tongo tsuhin ka dani da qina yu xing se nala, kato pe ju zin nala to cawa, qi ron zhu ju do, gang sui wong ju di xin dung goma di yi nala renmi ki min ju do ya lung zang po su, xie ju ji bi dungo tsou zi kwe xing ka ani ni da qilu la yi za zu ju do ani yu ta la di na, si se nguan gu ka ta zha zhu di yi do nga do ka zha zhu li ka di yi tan ji nala da zani ya bo zo gre zi kwen ka
2: dani ci ju nga nala yu ji ngacha ye ni nima ka chi qiam tu sun dabdaan jam, raang di ci juong ane si di ci juobje sema par bumtong siang. Ci juobde che ngacha jayi ni ci juobji che ngacha nyi para nima na. Ci nye som nyi di joji ngacha jayi ni ya tami rangka sen, cha chinpeb, cho yong ji, demdre sepa. Man tuyo ni chulo ngungo ta sesen kukwi sha tablan bi gu. Ui zang so xingrong maang che wara wongkor ya jay tong du sen, sha jay mung du lo. Bu na gondro mimpi tuyong ko chow, nga gu san. Senpo san ni lor nye xe juo, loo zo ni do, ha chi xe du. Nubzan cham su tom minji. Nukye chamdaan rahong la ne, ye lam no, hulo tripi ci nipi chi la mi, jie la daan de na, jie sebra ci chukye ni nyekhpar hen de na. Dripto ma kar suwa tong xe, ya long go kar tani jin, so zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zi ta tani jin kudao.
3: Zizi.
2: Tani ta pwida, tukpa ki cipa chi onga nangla yu jing acha yin nima, chiamte ka chik chiam song ki dao. Tani dabdaan jiam zol chiam song la dabdaan jiam ri dao, pwida tukpa ki cipa chi onga, ni pwida dimpa ki cipa chi obji sama ki pala, bontao ti shokana ki desi na shang ki dao. Tani ci jubde che yin acha jayin, ci jubji che yin acha nipa la, nina ki ki dao. Tani ci nye som nye di droji ngacha jayin, iya tami rangan sen, iya tama ki rangan sen ki dao. Kab ti du ti, ta cha pa chi mba bjuto cho yong je ji digi ri zi dao.
3: Zizi. Shilan daan de, njungwa, mechu lung somche kan xie jiwi, yo shira nangko chi yang che junpa cindrin. Shira ci somni mingmar jukar nami dingni bi, wishuk su taba li dangba maang. Ci jugini, basan jukar chui dingni rin, xalui judo si jula ra maang. Ci nyeni ni, mingmar jukar guo ding nyongri chi chui bi, wishuk su rangxiong nui ser to. Ci nye duni, basan jia dun su ra bianba ni bi, du dira xia lung to ser guba maang zi kuen ge. Shila beda dukba da yin na la da, Mechu lung song ka kanshi chi sa lido, yo xe li na da, nangko chi ya che jun ba cin rin zon da, ba cin gui ni xe yon ba cin rin zari yo xin ge. Xe da ci son ni mi ma ju ger, nami ding ni bi, wi xiu su taba li dang ba maang zi kuen ge. Da wi zang xiong da yin ha xin na la da, tab ju do dang ji xin na la, dang ju mo re zin ge. Da ni ci nye ni, go li yin na la da, wi xiu su rang xiong nui ci la do zi kuen ge. Da ni beda du ba ka xin ba ci go li xiu yin na la, ci ba, jie, song, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeshni, Nyeshu, Nyeshdun, Nyeshge, Sanchi Chichikola Yinza Kunga. Da Gongli Nanga Nika Peda Chubaka Da Hindo Di Shusarko, Xiamla Dirinka Zaka Tsijokola Ngo Rishina.
2: Tine, da Tarenki Zaka Tsibyo Xuna, Tarene Pu Meta Lu Dawa Chukbui Tsipa

0: wa yin bei na rong wo wei sa cha rong da zhi yin ji sa cha hong zuo xue jue dong ka chu me na ga de a de me de chu no song
1: de le zhe wu na ji zhao gong zhao ji zhe du ma xie de ta de zhe wu luo jin ga xi ji dian ge nin bo la jue dong ka chu me na ga wa ma zhe dan lin rong zhe la dian ba yong min de zhe gin luo zong ki se wa ta de yin du bei bu jue dong ka chu me ba xi ji tuo la ba ba xi ge wan zhong lin ji lin ni rong la dian ka xi na wo cha me ngan zhu zhe ye a li min de ba ta de qi ka song zhuo men na dan ji la zhe qi wa dian zuo la ju qi wan ga dong ga dong de yi lin de kong zhu ji zhe da lin ji po zhe yue mi dong jia bu yue mi dao xie li ba xie ne ren yin da zhuo xie ne zhe tuo rong jie de zhe la zuo suo
2: 借借主播拉家公墓出山东卡松荣瑞帕子当领域但电脑这我错了没空这我错借你的大领人天波日我各种的念西巴桥比日马多对电松老不希望米念各位托马桥巴呢对卡松电影评卷了全大桥荣瑞日到呢在娘子出没娘头了帕最出彩公用米对一米空出地 Di dalu di ji nyama la, chue xia nong na wa nyiwa la, tang saba jita hi tui. Ni zhewu di bi nang la yong, chue xia cu yong dong yong yin yue. Hin zhe to sa dong sa yun yue. Cu sa dong pu zan zhang zha yin. Ma mi sa zu xi se na, di lu ga xi yu bai chu. To la cai nan to la cai, do lan jia nan do lan jia. Din zhi lin hi shu hu se, di nian na na yu bu rong re, ma nian ci ki zhu hi re.
3: 这屋这了年把去当公民你给先了穷当得了当领家去穷你想错当初忙不也俺自己当领家没力破了自己落这里碰着送给落中家你打穿那笔撒下了给别你来交件银得团钱追了错罢了小鸡东你了都把没且这屋没用帮我工这些笔落在俺一些
1: 다다와

0: 제진 촙솜제 셔초 초위 도괴치 트레나 난츠 로니 니갸신 기텐라 셈고 셰바라 나니 곰싱요 롱케 롱라 링키 시 은요
1: 멜로도 샤위 존니 데 마이퍼 센나라 파니 라니 제 신나 꾸라 링케 진콘 쇼뉴가 난치 셔초 젠종당 뜬당 데 정니 히장 Dung mi zhong nang de la, nan yu xie e nyu.
0: Dada, qi rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nang wan dong na. Leng ji ku si mer yong ni. Rong ge rong la xie bi ke lem de la gyong zang sen dong. Nzam ling chue den zan zuk ji bei wei him yu nye ke ke ke nong. Nzam ling mer yong jia zhong bo zhe. Chanyo mat jechi chi ni, mat jik la simkang ge jing je, gangi chehin yue je kue yue.
1: Tena, jambu da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Ngan chui san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun je ye, dang ro je re sang si.
0: Wen zhong, Gan mong bu hi la, du la song ju mei ba de, du rui tong sui sen je ma dang wa ga la yin de. Kor duen mei bi do chi mong bu hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je senkang ribi lo pun, furo e di yi. Senkang de tong la cen yi tab de hi ya yu de. Senkang de tong jen je, du nam yin yong le la zun hi, nye kor je ma nam zi wi jong ge yu. Tengda tenyi lekwa ra drop thamna, nye tengdara ka nga chengje shawa yin hing mei ji song yu.
1: Wen jiang, leke nui hiu jie cowi zhe zir tan ji zhe yi jen. Rang ke zi wi zama po chou ta, pa ma bun ki, ganyi lo ka nang da, ren ji ba ta ren do xin na. Gya ru ke jing ba da biu sen da, gye dar xia a.
0: Senkang ribi lo bun et le yin da dar song yu de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōnglā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuē jē sōng yuē.
1: Rē tē, māyī mā cī shētāng kē rāng lē mē bā kā lā yīn. Ngān chū yīn jē tōng nā lān jī bī ū chū shē jū tē yā nē, Rang ke rang na, yin ji da xiang bi, lin ji xiong dang.
0: Duan wo min sim qiu xi ba ne, zao wa ni duk ju me ba dan zha gan ni yin de. Jiong nong dong re qie ji long ni, rong ke rong la sim qiu zhe ji de yin la. Ji tian de re, sim kang ji pam ka pui bi, pam ka yin ji ji ni jiong me.
1: Di na, Gari yi ki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu dong, pa ma dun chi, gani lo kar su xia cha dong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji po chu cu la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la xio yue ma ri, gari yi a xie. Sona ro.
0: Ndorna.
1: Du tere ne song. Tsoa che dar che zin che yong. Rang se rang la wang wi. Se la go cha che ni. Rang ke rang la nying je dang. Rang ke rang ni xiang che xiong gong zu ro. Sen kang chue di la don hang nang di. Sen kang chue di jia zawa si bi. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: re na wu de sik ju be go de misering so cha so na ani kan de chi ga
1: ani be sa bar da
0: che zang ga to pro che che mo tom na tra shi de le re ani
1: ho re mi gen de la
0: lo
1: ha nam ju nie sem na lia sem ne mang bu ji yong gu du
0: hm
1: ti sam no dan dan da jo yor be
0: da ga ra re da ani ta che na nam ju cho we na ge ne ju mang go shi la nga ni ge sam no dan dan la che ba ka re me de ji shen na kan de do
1: wo yong wo yong
0: ta zai da da da da la
1: nga thara shoga ya tuk slam da ya thring ni mo ti khan je ske go na sam che sem je re
0: chu thara shoga nga ni tuk slam ba da ga ri yang nga de dang nga leng ju du sam be ga bo si bo chung
1: ju jo je she go na chik de bi men gong gang ni mo ti ki tho ba da yang ar ge sha sam che sem shi bo du gi
0: nge she go na la so so dong ge ni mo ti ki tho ma da ga lo ge na ni mo le go chung thop she yo ma re ur de ja ni yo ma re sam ju ani
1: ni ni cha ga na chi mi Pomodeya tuba semi maja love yindi semi zo zo gor jobsha nga khondo seche pomode sheshe rorostambi mongo gidesha
0: nge chagane chinje pomode tuba zong majob a love ni pomode zong jok jok jobsha nge zong dige pa lenje pomo shushu zong sa ya marta zong sene chima shebo shogi chebedi pomode geme riso
1: ine nye mota dan je le ga chimi langa pet mote ga sha nga ne khondo meresh ba ro jigda
0: nge mota dan je le ga chimi ba langa pet de ga sha inele sem khu yang wo che wo re sam je xie ji nie je gu de ba yin ani
1: ale langa ga de du xie ka ren ye na chang ba yo re
0: ke ra sa a ni bu

ulen la pa chi chen ten rong tham kar du dik shu che ba mar bu mon bo to de yung la rong gu tho je go la chu ga me yi na gi got ha cha ja du gi got dung me yi na ng got mik shu ton du

tonyong ngi tereng tonyo khelam mengar jala homa gaya ta tere chue ge yong la da la pangan du ka bo ta ta pong zhen du zho la xie xie ami pe xie inas mengar ta la ya le go mi ti xie inas tom don pa la jen le chan di pe xie in dok chau le gi li ma ran sa ran la ma ngak xia go la

1: Ya, Ya to kantara chubi ke shatsi tiya lenke sara jarbu nula da yu ya Ya le patu kami ke mitu zo ya nginyu ron simba gu da bo zo ya Ya jula sana she da bo zo ya litu su ke shangi higi da la ya je jalo to la tenra yolo kona na beki la maholo la lenkar me hi hi ba tanyam to lenchok zo begi tse la tsami ge ilongge zomba la ngombar chen de te na sang jar ni ma char be ge tu la tu ngi chi ra dor je ser ba o sa ta na do be ge ser mong ko la ko o sa ta na do be se ta blu la ko ne ni mo ta ga yung wa la chi be ge ta ngom bu ge nam za ta la me zan ba tra hu len ge sa lan ro na tra hu len kar ge pon ju de be pa tu ge ge ke sa jer bo ser ba la ne chen ri ra so dra kal la tu be pur gu ko ro go gun ne gu ju da chen ri ne dri ju da ta ba la ne mo chi ra dor je ser ba ta ru ju ge tu ta chi ne yo cha mi ge ta ra ni ta han ye sa chen bo la dong ge jer lo mun da ga chi yu dana ma che sa zo na re che tawu ne ge sa sha po hong tra be ge ta ma zo jo long ba ka mo ko mo da de nga ra cha na ge bo na na ta ta nga ta che bi ge bo ye ba shu an ta to bi ge bo ju cho nga che bi ge chen che ye ba lang tra mo ju ye nur ba na ta ri mu go pung bi tro bo sa cho yin cha na tro ju me le pa zo ju ngo su ra ne ti li ma da tun ju ko lu la na na de te la ka ka ri
2: ko la sem ba ti ne dung ki che re dang de chung wa la pa pi ling do mu ro sha na pi zong ki li ci nga sa pa ti ri le ci nga bi pa ti ji mi le ci na man thai sen ju ri

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie de xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Nyang zhubu namba, dang hui la zangkong de yi sa ngu zhu nong zhubu cho la, yi ma nang ka cho yu dong yi lo yi, yang gar xi ba dang, yi ma lo mo cho dang yi ba, ding zi jia jia dong yi lo yi, ga zang me du xi ba ding yi zha zha xi yo bi, zhubu cho la yi ding yi la ga bo xiong na, nga zi lin zi na xiong ni rang gan yi pun zhu tan jie la pa cho la zhi. Dang hui la yi cai na lo zang rin qi jia zang ba dang, yin dang na zu qi ding zi jia zang bi, yi ma nang ka cho yu dong yi lo yi, yang gar xi ba di, nyang da jia nying guo.

Choba namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye dongi loji yanggar shiba tang jima lomo tso tang jiba tenzi jaja dongi loji kazang meido shiba de nyiri. Choba so loji de nyela gabo shiong na nga zilin zija kaba anjang choji jiego nga nga du jani reko she chole ri. Ya choba namba, xiang la nga zui nan ju jin senpa bi reko shibi loji do longchin kabar song yang shibi nga zilin zija de shio bi choba so gabo chobo yongwe rewa yo. Ya choba namba, ta tari ka senpa bi reko shibi lin zi nong la senpa bo wang chi do jiang cho. Di chin wang mo ta rong nga wang jiang chin. Ta hi dawa chi jir reko shibi loji da de shio bi chen na ba nga zilin zi na shio bar ga si xia ji yin. Ta nga zung hun la yi zi nan li zong ni yin bi senpa bo wang chin jia pa yo la yo bi pa ma do zhubu zhubu yong ta rong sin chu tan chi la pa wu loji an ngu gung ka chin shiba di jian nyan ni do.

0: Chobo namba, ninja yiwan chobi lanyangja cheche tosan loder dan chobo yuwana nga tsiriwa yin. Tengda ronyangji shinkan linci shinsan dana jaji yin, linci ja xaxa chanko ki chongja ri, nga tsui jimi linci na yangja toyon.
1: Zheju namba, mauna yang.
2: Denyan zheju, sawa yi.
1: Zheju nga tsui yungla tu kore nyoji cheli gote matongwa dan. Kore jenjen rola mzongwa, chora toni kore mzongwa, kore kongka tsa mayewa jisha je ga chenpo re.
2: Diji ngangci, jenjo jesong la sungzu hyu ni, rola de yata yara shio zola di nian rola xato nyo wa xa jio, geni xe di. Den yata din diyan zhugyu koyo je, tumu

chenye chi niyawa chi tata ne zon lhasa landu mga singi ke chala manyo na laddu atu jere hakoba hakadi da zon

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhen ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nong ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se chao ru ho yo ba zu zu ji zhang mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni che ju lang ka bi pe du re
0: re ji ta nga he gen ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: ho re ji re
0: xie bin zhen zhe ko yo guo yang bu dang
1: ho yo la ba zu qi bo me yo wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。